Amen. Ahu bafi ni krama. Oma yansa jidi. Emu mpaye. Unyangmi tu mfuo yeda wase. Akonya wadi ya dom diyama umayabo weni mubiye. Ewade wase mayete siyebo weni mnesi yenye jidi ya. Diye besi diyo wewe di kedi ya mpon kono. Wehu mbroni wudu mki uye maye. Ewa di ene dey ume nina di jidi ya kabibi ya sewe wade. Diye faya hon. Diye faya ma hon. Diye busi ya. Okunu. Oyere.